xuan lo na ya na kun de yo ha ma kya na xuan lo ana kun de a radio de wei radio rtg 97.7 ma kya na xuan lo chu xin ten kui xue na ki programa na ya lo na to nun ta kal ho lo kan de yo ha o nan tam a yo de ba nan ta wi de lo na na ya na ma na ko la tsya na na ya na um ko na to Mati na tengkui niko ayah na kyo lo na ki orawa na kyo programa na yo na to nyamta. Na to nyamta. Na kintua hunchu. Na Guerrero, do Oaxaca, do na Hualoya, na Lue, na Duyatua, chikwe na mankia ninti, na naho na kyono, huats on, sina, na angwe, na ki programa, nyomta, linaya, chukwa, na kolana, dho, na kyo ninti, te, na mankia, Duyatua. Maheo linaya na tho te sa tho wa mayuchina tho na kanta na kwinta angwe chanana ma tsungwe we tono do no uchin hunchu na ya hungwe do nan tho wa na kol an aha na kyo te sa na duya tua mankia yandaya himankyu yo tho wa ba secreto na tia Nangit angwe kotoa tesa kung kya ho sabor wa na chi do nanti kanta do na mayuchi na ka na na kowe angwe do ba kwe chinto he do nan to na de a na tibio do na shu he na denin a na kol a kan hun o tiempo na tibio Kyo receta na de a kieni do shua wa na kondo ya do nan ta skin shua na kyo skin na kwa ho kwa kachi do mayu chi na ko ya he na chikwa ho pali a do wa kwa kyo skin shua do mai do na ti bio ti na de a na anatom a duchi Chushi manti, dho kachi, tolkin, na hindi na nakondua. Tolkin, do na kwe kyo tskin, kyo nga chui wendel kin. Na niho, nte, nang uzaha, nanti chinya. Dho kachi, de na wina, do hindi na nakolwe, dho chin. Do manti, chin na ulho, nang hui anjiwa. Do na konna, ho, te tsin. Do na weno te tsin wa, te tsin katsio. Te tsinka chi te tsinmi manti kol an a thoha kwe kyo ho te tsin kyo na kyo ni we na mi na ho na kon kya sabor ho na kwin tho mo yu chin na ka na nan kwa na ki hun chu hun we tho na ang we hua chi kwe tho na min kyan de ha kwin tho na ti tso shi na ho ko me sa na li na ki sina na skungwe ho na kol a disfruta na mai na tsun ino te do na na mankia du ya twa shwa he do na denin angwe kobwe historias na hunchu na anam ana tibio do te hunda kolintaya a du ya twa Nyonda Dai ching na kya guayo Na kon kya yo Tiempo na yo Daya Nan day nan skaya Da wachi Na kyo ho Tizun ino Costumbre na ya creencia na ya Nan de nan tibio Chushina linaya Nan tho Tomayuchi nan ko na naya
nangali nangkol ayah hona tekat su tsun i ho tradisyon na mai na de weloya welaya duya loya kangkan hon ayah tokana linaya ha itetsua

0: là tuệ chỉ na lừa này à na kiểu quy trình costumbre na anh quê mình qua tổ mình cả na RTG đó na số hẹn na còn ai à cùng bạn nhau đó na chân ăn hộ chân yên luôn costumbre mày na kí cápsula vali này à hộ na hộ có siêu quý cô đó na quên tay à hàng này ăn quê cô what tự na xin na cho ta na đây à tự cho xin wa na kí xin na này à na kí na kí này à anh đây à triệu na cô wa chúa năng kí na cô qua y han ăn quê
1: Nyonda.
0: Shuhe, kotsaya kui viaje na sabores na Costa Chica. Shuhe, kotsaya na ki sina na angwe. Doni na kwe kyo tsiun. Nhi, ni nanke kolui skoshiu lua na du. Ko na mangkia sabor nangki naya den ana wit na chukwe hoja de capulin na kyo nutsko sko da hua na shkwe ya na kwa na ki sina herencia na den ana tibio sko shiu hua secreto na a gwe na ku na a na ki sina sko wa kolil wenin aha nal a nang ke nang kwa kwen nang ke na mayuchin na kanda na kwen taho jitzi tso shin na ho nang te nang kwa kwen nang ke nang hong tsko shiu nang ke wa kolwia shina wa ho kwe okasyon espesyale anam a tsa na konde chu anam a cho na koli wani asha wa kwen kwe hondo kolwi nang ke wa do tsko wa na hua no koli loy nin a chakwe nal a ho nin ti nan ke na sunde kan chio na ko tuet ko wa ni ma yu chin kak chi na ko shiu na lui li na ya chu kwa na ko lui nan ke na ke ts ko wa na ko shiu ts ko wa ma ts ko wa na chi lui na na kan chi chu ko shi na ka shi na wa lui chu kwen di ui na za na dengwe ndio tsa shua kyo ta ni ta nan tsi kho tsa kyo den ta ho shi nan de ya yo he na ho ta de da ho shi ni he ngwa tsi ko shiu tsi ko ta ngwa tsi shui ho de shmi sa lua secreto na unan kwa winas ko shiu mayu chi na ka na na ki nun chu ngwe do na min kui na na du ya tua colui desperdicia chinan lui nan ke na kanchio zitso inoho siente kanchio niu kanchio colui nan ke un tu ama yo chinan hu un tu an siente kanchio niu na lui chinan ko kanchio li wea so ni man yu a shkui ke ho siente kanchio he man gua sko shiu kanchio chi ni kui xin na chu xin an yu ho chu kue sun de kan chi ho man nu nu na ka chi ma ka chu chu kue ho oregano de shui ho de shui chu ni ho de kue chin chi na na lui loa secreto na an gui ho xin kui chi kun di shanan ya kui tsun ko shiu na ta yu chi nan ya tsa kan ho tsun
1: Nyonda.
0: Cuento ya, nata buen hoyo cápsulaba. Le toa xinanza ya cuipausa. Y te voy sin ducho, radio na, majel cuenta.

0: sa yo que sa da discondu siti con tindo na naitama ni sintu na sinizo ña radio ña da ña canto yo bichi ña bichi ke ña sa ba xiña da sección ka sintu xiña ña no ba xi ta china yu biñu yu na yo ke ña kya so do chi yo ke ña da kan ni tu kundu sa ña chi ñu ba li ña ni yo chi ñu ña isa yo na fa vi yo ke ña da kan ni du sa ña de chi ñu ke ña te kun ti ña bi ko ba li ña fa vi ña ñu ñu yo ra mi chi ran ti ki ku ri ña sa ñu yo ña san ta na yu vi chi ña ka ke di kun kwa ga na yu vi sa na ña ku si ni na xin yo ña san tu ka nu yo bi ko ñu yo yo xi ñu yo san tu ka nu yo ra ña san ti ki sa na yu vi sa chi ña yo ke xin ni si na yu vi ra ña ka ke sa yo ke nda ka ni tu kun tu nu do ki vi vi chi la yo ke ña kya so nda ña chi ti kun ti ña yo ra ña kwan ta na ma ke ñu yo chi ya chi ra kwen ta na ndi ki ko ña yo i yo ra ña men ti kun ba ke nda chi tu na sa ña ra ña ka ke ndu vi ba tu isa na ra ña ka ke xin ni si na ta yo nda chi tu na sa ña ra ña sa ba ke i ña ña ya vi ku ña ra ña ka ke nda ka ni ndu sa ña xin do yo santu si
1: ta china ñundu
0: nunda tundu sa historia si sa na na yuvinante ñu babi ña cuenta ña costa chica
2: yo nunda tundu sa e ña tuku ñu sabi ra bichira sa nda sakanu na yuvita yo ñu ba ta iye bichichi ta ya chira gue isa kanu na sa ra yo ke nda tu mi sa ya nya nda nan di ki nda nan di ki di sa ti so wi di ki sa na mi na na nyo sa ve ka kun di ki ga chi nyo ba ke ne i sa na ha ta ya chi ra mi chi ra ya nyo sa ve ba sa na nda nan di ki di di ki ri nda na ka si na yu si sa na ri ka sa tu nan ta ri ka ra so wi mi na na nyo sa ve ku na chi sa ba na ke na inka municipio ba inka ñu ba na sa ba kuna ra sa na ñu sa vi cha vi na na chi ñu na ana ka vi ko cha vi na na na yu vi ka a kwa na nu na na i yo di ki sa na ka ra cha vi na da na ha ra kin do na je ki ke sa na si ri ha ra di ko sa na yu ga si di ki sa na ra sa sa na ka vi ku ri sa sa na na da ri ra ha ra ku ni na di ki ka in ni ka ro di ra ta ba na ri chi ka na ri in ni ko ra nu nu da na ri ha ra i ka ku ni na yo ku ni na to ko ri ra i ka ke ti na yu vi na da ri ka ha ra ha ba na na ba a yo so na ri ana sa na a da na di ki da ra ba a yo so na ri ra kwe koyo na kwe ndo ona ra sabana ra na sa ana sabati kuna te ndu ta ana diki di kwe a ri i yo ra ni sa na ava nda ana di sara ni sa na ra koyo na sara tu kwe na ya si i sabana si ya diki ka ra ri kwe kuri sabara kan ri na sabara sanyo ri na sabara koyo tu na ra tasi na ra si na ta sa ke iyo ñu sabe na yuve inka ñu kuna nda ndiki sini na si han na ndiki ka si ndiki ngara so vi ri si ñu kuri chi te ki sa kuri ra sa ra so un vaki na sa ri sa ri ra de sa to kuri ra nda na ri ra sa ke iso nda sa ka nu na vi ko ña ñu sabe sa e ka nda to in si ndo
0: ña yo ken di si yo ña ta chi na ñu ndu nunda tundu sa historia na si sa sabana na yuvi na ñu sabi ña cuenta ña costa chica. Tanta kanin tu nundo sa aya nama ña viko vali ñu yo chi ña viku yo na fabi ra kua ave kuni yo ndachintu yo sa ra ña kake ndachintu tu yo wa sa aya tukuntina na yuvita yo ra kita ana si yo ña ndachintu yo ya ndafantu vi yo viko ñu yo ra sa aya yo ke nta kanin tu nundo kivi vichi ña kundanin do.